ویجی مارداد. بود نی چی بود سچره اگه تو ای سمراب کلاید نیت سچره پاها نیت چلای او گی چوی نیت رو کیا من How are you? Knitting ah ta pompong tai rompong me serela o prancha teng muk to tai doi che chala me trong khnang pen cha yeung kompong tai phla prai tai how it do chi ru chala nuk ang pirela o tada serela o kudai sa pre omcha to chia pre vitni pu sacharat ni ki kwait ne sacharat dai sa ki rompong me nâng piêu kì mơ kì bàn chấp đàm bọc đờ hà thà trượt nâng chì rạc rồi bọc kì chì bà prê chì nê thua ca krong kì

vì là chụp mà phải đi nhưng nó thành dễ em đi away yang khơn khnong ti krang Jerusalem to me some bat vi varnach pup a pai pai anang ma ko mo ju me kham khoni chi ko ju le tu chet ye chran Devada ko bang hai Aikin tonle tuk chivet la doche gal jaranai dal ho ching pi palang ne prea nang gonchem. Lang rebok prea. Belum berbah perlu berbeda dengan pria

comience que de bandasati lai hai palang nei prea nang kong chiem kon nang nau knong krong nu ai pu ba po trong ke nang bom ra

Batıramam. Çıpır kan. Çak. Bing ling. Ko bu. Nâng kênh. Pre patrong. Hai pre niêm trong. Nâng nâu thân á kê. Say prepare bantai preta

do chnetlai khnyom kho chi bom ra chi muoi nang net da hai chi nang kho chi bong on da kan tam pre bu knong kum pi ni phong cho thoai bong kum to pre veng cho chen keng johan veng gum ha ni man dong hai got me ជាសบายអស់ចាពីគាត់